0: pinuntahan ngayon kung hindi man mabuksan at mamarkahan ang laman ngayon. Ayon sa prosekusyon, hindi nga nabuksan at namarkahan ang kahon matapos itong kontrahin ng depensa.
1: Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayanang Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan, even the sealed box.
0: Bago natapos ang markahan, sinabi na ni Bantug na kung walang mangyayari sa kahon ngayon, hindi pa naman tapos ang boxing dahil pwede pang mapamarkahan at pabuksan sa mismong paglilitis. Sa ngayon, wala pa namang hatol ang korte kung tinatanggap o tinatanggihan bilang ebidensya ang mga pinapamarkahan.
2: Ito naman, again, is strictly marking, no? Subject to the observations, comments, or objections by the other party when it goes into trial proper.
0: Natapos na ang markahan ng gustong ebidensya ngayon. Isinara na rin ang pre-trial conference kanina. Dediretso na ang sekretariat sa paggawa ng pre-trial order na magsasaad ng latag ng paglilitis. Ani Bantug na sa 62 trial days ang kailangan ng prosecution habang nasa 30 trial days naman ang depensa. Ginit naman kagabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi dapat patabunan ng impeachment trial ang investigasyon sa flood control scandal.
3: Ano sasabihin niyo, oy, tapusin natin impeachment, wala munang blue ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh, di ba?
4: Papapasukin namin sa schedule namin yan na habang nagda-trial, nagagawa pa rin namin, nagagampanan pa rin namin yung ibang trabaho namin dapat gampanan bilang mga halal at kinatawan ng bayan.
0: Sinagot naman ni Escudero mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldi Cor na nagsabing nagdala sila ng maleta ng pera sa kanya.
4: Hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam yan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh.
0: Samantala, sinimulan nang ipatupad ng Senado ang 90-day suspension ni Senador Jingo Estrada noong June 22 dahil sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Pero tuloy pa rin ang operasyon ng kanyang opisina.
5: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
6: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masinog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay

Maganda nga Waiting Filipino. Narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is the Nook Pinoy.
2: Mga kapamilya, kapapasok lang na balita, tatlo ang sugatan sa engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ilang miyembro ng Umonoy Robbery Hold-Up Group. So southbound ng Bocaue Toll Plaza ng North Luzon Expressway pasado alas 5 ng hapon ngayong Biyernes. Sa kuhang video, tadtad ng bala ang isang van na pinalilibutan ng ilang pulis. Ilang nakaposas na individual din ang namataang nakadapa. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jess Mendez, sangkot ang grupo sa serya ng pagnanakaw sa ilang tindahan sa Pampanga at Tarlac ngayong Linggo. At sinasabing nag-ooperate din sa Calabar Zone Region. Nasundan ng mga otoridad ang gamit na sasakyan ng mga suspect at nasukol sila sa NLEX Bocaue Toll Plaza. Pero binaril umano ng mga suspect ang mga pulis kaya humantong sa engkwentro.
3: Aabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng gadgets ang tinangay ng mga kawatan sa Davao City. Sa Dapitan City, sinibak sa pwesto ang isang lasing na pulis na nanutok ng baril sa nakaaway na residente sa Borawen, Leyte. Sugatan ang isang 3 taong gulang na bata at kanyang ama sa pamamaril ng riding in tandem. Yan ang CCTV patrol ni Ranulfo Dukdukan.
4: Sakay ng e-bike ang mag-amang ito mula sa isang eskwelahan sa Borawen, Leyte, Webes ng tanghali. Pero pagdating sa barangay Poblasyon, inabangan na pala sila ng mga nakamotorsiklong gunmen. Pagtawid sa kalsada, lumabas ang mga salarin at pinaputukan ang mag-ama. Nakatakbo pa ang padre ni pamilya, pero hinabol pa siya at pinagbabarila. Rumisponde ang mga residente, pero tumakas ang mga sangkot. Ginagamot na sa ospital ang mga biktima, habang patuloy namang pinaghahanap ang mga salarin. Inaalam pa ang motibo sa pamamarila. Sa Zamboanga del Norte, nakunan ng CCTV ang isang lalaki na sinisigawan ng isa pang lalaki sa barangay Antipolo, Dapitan City nitong Linggo. Isang manong pulis ang lalaking nagsisigaw na ayon sa mga nakakita ay nakainuma. Hindi pa ito nakontento, tinutukan niya ng baril ang nakaaway niya. Hinawakan pa niya ito sa buhok at itinulak ka. Maya-maya, saglit na umalis ang pulis para umihi sa tabi ng kalsada. Nakatsyempo ang nakaaway niya at sinuntok siya, sabay kumaripas ng takbo. Napag-alamang sa Misamis Occidental na kasayan ang pulis na nakadistino sa Sapang Dalaga Municipal Police Station. Ayon sa Misamis Occidental Police Provincial Office, iniimbestigahan na nila ang insidente. Isinailalim na rin muna sa restrictive custody ang pulisa. Sa Davao City, niluuban ng 3 lalaki ang isang gadget store sa barangay Toril proper Merkulis ng umaga. Kinuha ng 3 suspek ang higit 100 cellphone sa mga estante at inilagay sa kanilang mga dalang bangga. Tinatayang nasa 1.8 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na cellphone. Nilimas din nila ang pera sa tindahan na mahigit 24,000 piso. Ayon sa pulisya, natuklasan na lang ng may-ari ang pagnanakaw nang makitang sira na ang 2 padlock ng roll-up door ng tindahan at mapanood ang kuha ng CCTV. Sa investigasyon, lumalabas na 6 lalaki at 2 babae ang sangkot sa pagnanakaw na tumakas sakay ng isang puting van.
3: Tatlo ang sugatan matapos salpukin ng isang ambulansya ang isang SUV sa Quezon City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
5: Patawid na ang sasakyang ito sa intersection ng Quezon Avenue at Dituazon sa Barangay Lourdes, Quezon City nang biglang salpukin ng ambulansya madaling araw nitong Biyernes. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang nakapula ang stoplight sa Quezon Avenue kaya tumawid ang SUV mula Dituazon pakaliwa. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV habang bumangga naman sa Center Island ang ambulansya.